Kajbata milleta ma ki sehem ne bu nema Ye bihez bin u hayi bin ma ava şahidema Ye bihez bin u hayi bin ma ava şahidema Ye bihez bin u hayi bin ma ava şahidema ye bihez bit o hayy bit ma wa shahid ma ma wa shahid